0: Nipa bi waso beboa me.
1: Nipa bi waso beboa me.
0: Na urefi me.
1: Na urefi me.
0: Unkai mpokra se metias.
1: Unkai mpokra se metias.
0: Eneya.
1: Eneya.
0: Ebadi to me.
1: Ebadi to me.

0: yao prince ah o ton papers won nima bia o ton bi ka won nima bia o ton bi mo mo abok so kan mo mo kanishi entensre na na bi di wonyi nara
1: o
0: ma hene wa na be ka when tiamwa o do di chire eh ba wi suso a benyo bi bia bi e wo ho abusia ye ka se nyame won hira wo mansa no adwuma haya yeti nyame ma ye adwuma ye yo emfira domu enko adomu timere ejikum en sanu adwuma konkan Mr. Sofwe, men sabu adwuma ntre nyekese.
1: Amen.
0: Abusia anopa wote John Pobi enka ana wote entiamwa Joseph and Ka.

Sanya me na me boni brane ya chrao. Me kamfu no edema wo indana pe. Me kamfu no edema wo na wachi mo. Nyami oyu dima fu. Profu nyami be diama wo. Nyami be kasama wo. What is man show who are kung fu? Nyaji die wa nyame mu. Isan so so fere kesi wa so na hwe. E ma na hu se nyame odi ma.

0: sampa yenkoto wa ohunne no papa onu samranti ejina wonyamini mu ohine nanim sesan papa ju oni petimi urate bia mu pa papa emma osisa esisa na dwen ene se saati bia me wremu die ebro me so ebro ma ho den so papa ju ohwe ohine ne bukadneza sedie ne tumi ene ne dimi na ekwa na wugira nanim ekoka sasem ya papa senye nyame bi na wonnim no a gidie bi a wowo nyame bi mu a papa asem wei eden ene obi akoduru ba bi a papa enam adwuma bi a wo penti no akobre ne ho ase e wo kwan bi eni kwan se akobre ne ho ase
1: so mba cho sanka bi
0: papa enam juma die bi a obi e penti wa kwa ko brɛ ne ho ase e wo baabi a enni kwan sɛ nkɔkɔ brɛ ne ho ase sɛ wo ye nyame ba
1: okay
0: ba ko tredi ɔde ne nyame sompa no akɔ tredi because of tebia bi a wo wura mu me ho kyere me me ni adwuma yɛ saa tebia wo edi adwuma wo edi me nsa nka bibi bɛyɛ me ɛni ti no wa kɔ compromise ama enni ama na nka ɔgyina mu ma nyame a nka nyame bɛhyɛ na ni mu nyame no wadane ɛdi na no pɛ yɛ ba bɛ ka kyere wo bi sɛ sadia tibia ni tibia no jina mjia uradidi urade be matibia na yede adane you will never remain in that situation sadia tibia urade be you.

0: Institution of Engineering and Technology Ghana, IT, and I nay, or more, I say, Jumadie. Now, Jumadie no Asekan, who be Ama, Panyuka, and Chef, or no Edessa, Equia, no Aya, Ingenia, Wanda, Salami, Davo, one is and 12 for Casa, HMC, and Nay, Sauka, Engineer, Vopa, or more Epia Bontain, Ebepe, Jumaya. Womu tinhu abo bio pa pa pa pa omu ya de nanso ade ba ko a ene eha o my Ghana pa ene se kanya ko ese inyini afo no ye nhyeda emfa omu sa na woman bia nso no ebetimi atumpon na apem e de akọ nanima a e wo se woman ye from inyini afo no ye hwe na eja ye mom adwuma ye entie ne nipa yi onya wie suku a onenam ha na onya adwuma nya kwam na waforo erupe bonframa na okwa brochire okwa na okobọ no homode pa e wo ho nanso na Ghana ha na onya Yan Yamfano anya hwee na eno ena penyukwanchefo no ene da aita no eye engineer Wanda Salami Davo okasa ede ato aban enim se engineer fo na mwa hanu yenhwe na omudwuma die no yema ho asempa ehia ye na yemmo mu akwanya na omu ensum oma na Ghana betumatumpon
1: de omu ne sa engineer sa yo o men mo no omu wo yema
0: Na eno ajida oto aso ede ato ene ya enyinia vuo ya nei womo ewie suku a omo apie abonten se womo eba abonten ohwe nimdie a omo baje ye ewo suapon ahododo na mu nei omo di pia abonten na womo emfa nya ade a ebetimi ada ho afebo na nkirima etimi ababeto na enkoye se ade ba ko oye ya ene ya echina na etwam ekobasa emwa eno so sei ena opani no wakasa ye ede efa ho a wo chem ade akire ensanjofo a eba sa dwuma no assay.
1: I'm not innovation.

0: ni ya. O rights ni na wo paye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.
1: To the be awesome.
2: I sit in my diamo. Bi bia nkoye na nyankopon ayedin a wususu se adepa bi bekoso awo wanimana. He is